mo ki gbogbo eyan omo Olorun te lori ofe ati gbo mi ni wakati ma yi radio yen kuro sa ma yi radio yen kuro ma aran mi si o sa aran mi si o ma be ni laarin 15 minutes ti mo fe bi soro yi farabale ko gbo mi mo mu iroyin ayo wa fun oni ose tutu.

0: Oluwa ni ki fi pemi fi gbadua fun yin ni ose tutun yi wa ri ran lowo gba ni ose tutun yi o poju rere atanu olorun pade ni ose tutun yi o ni rogun ijakunle in the name of Jesus inu mi kan da dede dun kini di awon eri to soro gbagbo n tenu awon eyan jade awon ti ori mi ri to se je bi ase ori afefe lo lo kaye won nibi to wa melo melo wa ni won to n gbo mi ni wakati lenu ana lasan awon pastor mi gba eri 900 lowo awon eyan melo melo wa ni won to n gbo mi ana ti won gbadua oluwa ni ki fi ma je won ipe mi fi gbadua fun eyan kan gbogbo eyin te ti de ikodita esi gbogbo eyin te ti de ikodita eleya gbogbo eyin te ti de ikodita ko yeyin mo gbogbo eyin ti gbese n jakunle to je pe ati sun gan nira fun won oluwa ni ki gbadua fun e toro ma gba ya yo kile oni to su ana loluwa so fun bi pe omo mi wo ose yi ire n be nu ose yi igbedide n be nu ose yi aseyori n be nu ose yi ifokanbalẹ n be nu ose yi ifa n be nu ose yi fun awon to se ta ti gba oluwa ni omo mi so fun awon eniyan gbogbo awon to ba ti fi eni gbo to fi ose yi gbo afi ti won ba se bi mo se ni ko se nikan loku afi ti won ba gbo won oluwa gbo lenu re to ba ti le tele oluwa so fun mi pe ko si ti won ba dawole lori lose yi yo yori si rere ko si ru gbese ki gbese ti iba po ko be lorun re oluwa so fun pe o ma be san lose yi be ni sa ti tele ohun ti mo ba ni ko se lori afefe yi ko ba mi mu iyo o ya da si lele bi ese otun re le lori bi ese osi re le lori so pe angeli ayan fe jesu nipo ni re mi wa lose yi jo te mi lowo nipo ni awon oluran lowo mi wa lose yi jo wa mi kan so pe angeli ayan fe jesu gbese to fe so mi do ni wowo san gangan oluwa gbese lele ni be ni yori o ya joko sori bed re je sare de yaro ke ka sare gba won testimony ni kukuru sa gbiyanju ohun ti mo ba ti ni ko se lori radio yi tele ma ni ta ni wole to n soro yi awon kan ori mi ni to si je pe asori afefe lo lo kan yin won ni bi to wa bibeli ni bi wo ba fe to si gboran dodon ni ko jere le na eni bo gbagbo ni woli dodon ni ko jere woli mo ma fi ma je mo ipe mi fi gbadua fun eyin kan tori ko to di ago mejila iwo na gbudo gba pi ayo mo gbarabo je sare de yaro ki lohun ka sare gba won testimony ni kukuru engineer mi
1: hello era sao ah omo jo ori afefe ni mi o oruko mi ni yemi lati cement ni agbegbe ikeja ah mo fe fun mi mo ye won ni o lojo na yen ni mo si 90 ni shop idaji jo yen first time ti mo je ma gbo program yen dede ah mo gbo program yen na ni wa ni kosi tori anu 5 feet wọ́n tẹ́lẹ̀ pàtàkì nọmba àwọn ìwé ìgbàgbọ́ ìlú múyàn lára já wọ́n lè san 5 feet yẹn wẹ́n ọ̀nà kámarí tí a yọ o àfi bó ṣe di léèmì kọ́sọ́mà mi kan pè mí ó ti fi fún mi ní change kan tẹ́lẹ̀ mi ò kò sọ̀rọ̀ láti jọ infact ó ti pẹ́ gan ó ti lé ní 3 months ẹni tó wá pè mí náà kọ́sọ́mà mi kan náà ìyẹn ni ẹnìkan máa sẹ́ndìwó sí ni pé kí n jọ pé tí bá ti rí aláàtì pé kí n jẹ́ kó òun mọ̀ o owó yẹn ni mo rò bí àyẹ̀mọ yẹn 350 ní orí àkáǹtì mi ní àná mo ní bóyá owó tẹni yẹn sọ pé wọn bá báwọn sẹ́ndì lélẹ̀ so ẹni tó wá pè mí tí mo ló jẹ mí lówó tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan tí mo wá ló jẹ mí lówó ìyẹn ló wá pè mí pé léèyàn pé ó ga lára títí yín o òun ṣe mistake sẹ́ndì 250 sáfà àsàkáǹtì tí yín ẹ ti ẹ sọ anything mo ní 250 sáàkáǹtì nìkẹ ó níyà òun ṣe òun ṣe níyà mí mọ pé yín lẹ́ṣẹ̀ ó ní kí n má wọlé pé ìyẹn dẹ̀ ti lọ pé kí n má wọlé pé kí n ṣàjẹ́ kí ká sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ tó ń fẹ́ gbé fún mi torí fashion design ni mí sọ jù yẹn lọmọ ibùdó gan kò tí àti ìdíbi sọ̀rọ̀ rárá gan tó kàn sọ pé kí n ṣá má wọrí mo ní 250,000 dádì àfi bíi fíìmù ló ṣe rí mi ẹ̀sìpẹ̀tì rárá mi rírú mi ti ẹ̀ rírú ìyanu rú eléyìí rí torí ra ẹ̀fọ́ ni mo ti gbọ́wọ́ program yìí mi ò tiẹ̀ di chọ́ọ̀ṣì yín rí tábà ní bóyá ọgbàdúrà sómi fún mi prayer orí rédíò lásán àdúrà ń gbà ó inú mi dùn ó náà máa gbéṣẹ́ yín sókè ó lágbára ọlọ́run o.
0: Nice! So ti gbọ́ ìyá yẹn olowo ori mi ri asori afefe lo kaye oni bi to wa iwo na dide duro bs otun re lori iyo yen bs osi re lori iyo yen gbese ti be lorun eyen gbese owo ile re yen gbese owo school omo gbese labo ti be lorun eyen gbese owo shop eyen ko to dago 12 bi te ba be lori mi wa gba iyayo wa rowo iyanu angelia yo fe jesus o ma jade si olona to lero in the name of Jesus tun joko pada mo tun pada bo engineer mi tun wa mi gbe nkan si soke ka won eyan gbo
2: adi e ka rosa oruko mi ni Folake mi omo ijori afefe ni mi ni last week te se radio te ni pe ka support radio pelu ore 550 so mo se ore ye loruko mi ati loruko awon omo mi asa ja wa mefa o je 3300 naira Olorun se iyanu nla ninu aye mi oni egbo mi kan to wa ni UK ti mo tin bere ran lowo lati owo won lati bi osu meta ti won da mi na so gba si mo asore ye ni last week sha ni angele ayan fe Jesu jo ba mi lo ko si okan egbo mi ninu ko te si joanu ewo mi ko sha anu fun mi ki ti ele raja si shop ko si kokan so gba si mo asore ye to ni last week ye mo koni ki message won so mo se message won ah o koni abru awon ma get back sin pe ki ma wori so gba to ma fi di nkan bi osan o se pe mi fun awon ni pe ki send account number mi ki kawon se change kekere ko fun mi as ma send account number ti mo fi ra last mo se ra last 7 million o ya mi lenu o ya mi ni enu daddy mi mo pangele ayan fe jesus aji lo wa sibe sibe ko nsi oku ipe yin daddy ipe to daju ni ipe to confirm ni en to ba ni ko si woli ah ti ile ti ku tori pe kini awon eni ipe si wa dara awon eni ipe ye ah daddy ayan fe jesus e je kan laarin won inu mi dun tori pe mi o expect e o le send aduro owo ye si mi o le je ah tori mo kan o pe egbon mi ti ko mo go via via be ma send di abi 2 million abi 1 million o wa send 7 million si mi e ki fi lo raja si shop daddy pe ni o ni dibanu je o e ni fomo sise ranse o e ni faya sise ranse o arugbo woli lọlọrun so yin arugbo woli yin je ma dale lagbara olọrun ah daddy mo dupe lọwọ ipe yin mo dupe lọwọ ipe yin ipe yin se gudugudu meje fun aya mefa ni ti e respect iru ore ti mo lati ojo anti mi ah daddy mo dupe o Olorun aso baba yin ba mi gbe ise ranse yin lowo soke daddy e se gan mi sir
0: nice o se engineer mi abe ri pe awon eri ga die bi yanu ba ti sele ninu aye re ri gbogbo testimony lo mama ka ni fake mommy daddy to ba do olorun mo lo to o si ti olorun o le se be ni ki se sore ma jemu ti e ba se da lori radio yin lo fe gbe mi didi abi lo fe so mi sinu ogo no ti ba ni ko da ore ma jemu labe ipe mi ma jemu ni oluwa lo so fun pe ko se ni to ba ti fi inu didun ati inu kan fi owo eda si so is ranse to ma regret be ni oluwa ma jade si won lona ti won lero bibeli ni bi wo ba fe to si gbona dadan ni ko jere le na eni ba gbagbo ni woli dadan ni ko jere woli eni ba fomi je furugbi dadan ni ko fa yoka eyi won le gbagbo pe le ri mi won na won asori afefe le kaye re nibi to wa iwo na le fun mi le ri le ni ki le oni to su mo de le play testimony re lori radio mi lola to ba ni gbagbo dide duro iyo re ma jemu e jade ore 550 naira lori omo kankan mo so fun mo ni oluwa ni ire nbe nu ose yi fun awon to se ta ati gba oluwa ni ki won fi omi je furugbin tori won ma fa yo ka kile oni to su iyo re ma jemu e jade ore 550 naira lori omo kankan bo jo omo merin omo marun omo meje lobi ma je ko wo yen ro e loju da fun gbogbo omo to ti are jade to ba ti wa da ore ye tan bayi wa pe mi wa ni baba mo ti da ore idile mi mo ti feti gbe ri eleri e gbadua fun mi kaye gbo temi na lola o ti tan ti ba ti wa gbadua fun e tan wa ko ko iyo yen wa da sinu omi wa lo fi we afi to ba tele ohun oluwa lenu mi bo to ba ti tele dodo ni ko fun mi testimony ore 550 naira lori omo kankan eyi de se transfer bayi abi cash lo wa lowo ya gite duro bi ese otun re lori iyo yen bi ese osi re lori iyo yen bi pe ba nbe lori mi koto di ago 12 wa gba piyayo wa rowo ya o ja gba eri re o ja gba eri re o ja gba eri re to ba jo won oluwa ni mo gbo lana pe gbogbo awon to ba ti fe ni gbo o ma be won wo o da ko to da go mejila o je gba kiyayo gbese lapo ti be lorun eyen ko di sisan gbese owo ile re yen ko di sisan wa rowo iyanu gbogbo bi to ba ti fe sede tele ni o poju rere atanu olorun pade awon customer gidi ti o wa shop eri won ma wole lede be ni yori o di majemu emi buruku ti be lara re ti ki je ki aso tele woli se mo lara ko jade jesu oluwa wa amen ma dore majemu e ba bi ko lo se lenu ps to ba ti datan wa pe mi lese kese eyan 500 mo fe gbe ko yin leyin eyan 500 mi ni gbe ko yen mo wa ri baba mo ti da ore igbogbo omo mi mo ti da foko mi mo ti da faya mi e so gbono ro meta saye mi emi na fe meri wa leri mo fe ki aye gbe ri temi na lori radio yin ni ola ti ba ti wa gbadura fun tan ko yo yen sinu omi fi we fi won business ye dodo ni ko gba pe ayo ore 550 naira lori omo kankan aka number church yen ni 60 40 21 94 06 let us see 60 40 21 94 06 let us see 60 40 21 94 06 for the last time 60 40 21 94 06 Keystone Bank. Wari Akinyan Soye Victor Danebe. Keystone Bank. Wari Akinyan Soye Victor Danebe. Eyan 500. E ma pe mi bye bye. To ba ti dore ma jemu etan. Ma pe mi bye bye. To ba ti koje eyan 500 mi o gbe ko yen mo. Sorry phone number yi. 070 40 73 81 30. 070 40 73 81 30 for the last time. 070 40 73 81 30 tabi 091 68 02 701 091 68 02 701 for the last time. 091 68 02 701 or 550 naira lori omo kankan gbiyanju ko se ma je ki owo yen ru e loju da fun gbogbo omo to ti ara e jade eya ra san water se mu ra de mi bayi isoji agbaye to bo ni next month September 4 ni san water awon yen ma de lati ilu oyinbo awon yen ma de lati ekiti ibadan akure awon yen ma de lati ikorodu badagri gbogbo bi ti mo leka sila awon yen ti nbo eni kan ni baba ni bo lo ti ma waye ni bi kibi to ba ti nbo wo moto to lo sunday bridge san water to ba ti dada bridge san water bere school 3 ni joju bus stop ibe la fe lo ni September 4 next month e ma mura de mi iwo le re kan gbiyanju ko da ore ma jemu e ore 550 naira lori omo kankan to ba ti da ko pe mi o da

0: Housing Magbe orilede Nigeria se bi awon hardware anti drone ati awon kan mi to je wi pe apa wa kata wa na le se lati fi ranra wa lowo papa ni gondo awon omo ogun
1: ije ti wa gbo labala eto dokowo oro aje economics and business ije je mo wi pe are tinubu won tin le lile ka eni ti won so pe ko le se ni opada se oro refinery to nbe ni Port Harcourt nilu wori won ni pelu gbogbo dukoko alagba o ba sojo to ni ko ni sese
0: are anonu won
1: are anoni
0: alagba are anonu are
1: anonu ubua
0: alubua
1: ugbogbondu
0: ebola
1: ohun won ni baba so pe ko le sese tinubu si n sele ri pe se ifanari yu didi lai pe lai jina
0: mo ba ri be inu wa dun ajojo koda a tori e gan a daso laba ma fi gbegbe la ma gbegbe luke lura wa mi o so yen o
1: ti
0: o pe lodo o da o ba de je pe obuko to ti gbo daada na ni je e ti gbo ninu wero yin the punchy to jade la ro to ni won ma ni awon ti won je egbe oselu kan kwa kwa so se lalaye o oni se ri obi alliance o ti declare ganduje o ti declare yusufu da mo don pe nsi finish mori eto mori e daada o nibi to le go si kase re le mo ti ri o kwa kwa so salaye ore juwe mi eni ojuwe mi reta ni o wa juwe mi te fi wa mo ru eyan ti mo je
1: ije ti wa gbo ninu wero yi de punch to jade lo wuro toni so ba odi mo bara ko laaro toni toni gangan ni o ni ajo to gbogun ti egbogi oloro ndla so ni bi mo pe owo osikun ofin ti ba awon kan para ko ni onisowu asole mari bon ta cocaine won ta labele 23 million cocaine ni owo ba ni Lagos airport papa ko furufu kan ni pile Eko won na ego ni ego nu wero yin laaro e
0: nja ti gbo ni pile Ekiti orufu won ni ko da rara o won ti wa bere ti ni beru be na ni joba na ti kese sere lati se wadi apa bi to orun ohun ti nwa ki lo fa orun yi lati ma je ki aisan ajakale arun kari ipile o
1: ije ti gbo ninu iwe iroyin the nation laaro toni ni awon eyan kan ni won so di mimo ni pe nipinle enugun egbe oselu to je adije rupo egbe oselu APC won ni pe won ma struggle gan lati win lodun 2027 ni ipinle enugun won ti bibe laaro e
0: nje ti gbo
1: pe kini
0: pe adeleke Adeleke, Ademola Adeleke, the incumbent governor of Osun State, and the newly elected governor of that same state, one who wants to withdraw EFC suit. Hey, nigba ti are Bola Ahmed Tinubu bi agba ba wa loja Yoruba lori omo tutu ogbodo wo won ni awon ti won ti gbe igbese pelu ibinu won ti yo kuro pe Bola Ahmed ti gba Bola Ahmed nbe leyen ni irufe eni be o tun gbodo ja ko gbodo tun binu mo
1: ije e ti gbo o igbe gbo oselu APC won ni won si nse atupale boya won ma gba ile ejo tribunal lo abi won lo tribunal lori esi eto odibo eyi to wa ni pile osun loja aba meta Saturday APC now won study lowo bon ba study tan wo kede we ya won gba folo abi won gba folo
0: nda ti gbo oro wa leleyi gbogbo ara la fi so gbogbo aha gbogbo fun la fi gbe tori pe ipinle Eko le ni as today gafaru ha lati ose to koja lo city di asiko ta wa yi awon ajo eleto lera e se mojuto omo kekeke ti won ba gbe wa o e sayewo agbalagba to ba nbi tori wipe ka ma fi eko tan funra wa Eko doti lowo yi gbogbo gbogbo ijoba abile adugbo kan sadugbo kan adugbo kan sadugbo kan e ba obiti biti ile niwaju ile won ni ko soko ti ko le o won wa ni won ti bere si ni sayewo eyin dump site for climate action injo gan la wa joba apinle Eko oro doti yi o koja inu wero in the punch lo wa laaro toni o ti won so bi pe awon bi ibudo dale si ni won kokon lo wo bi won ti se ko to di pe won ma wa ko awon odoti lenu ona lekiri
1: ije ti wa gbo wi pe
0: papa dugbo ti e o mo ko si
1: general phenomenon
0: general phenomenon sort out the people that want to be Bobolego, what that be jumping sites. Bobotaleco, what that be jumping sites.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Bozula Bitanio.
1: Bozula Bitanio.
0: Otumbara Niro.
1: Bozula Bitanio.
0: Apoju Suga Fosima o.
1: Bozula Bitanio.
0: Oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ile ise Osula Harbor ile ise to je pe lotun lotun bayi ni titi won to je pe gbogbo awon iyalaje baba loja ati gbogbo awon ontaja inu oja nile Yoruba n fowo re soya fun gbogbo okan ti won o fe ni gbagbo ninu lilu ewe ate gbomo gbogbo awon eyan tan ti sori tinu lori egbogi tiwa ntiwa aisan ti o to nkan le lomi ti nawo nawo to to da nkan re se danu si lori eyin te ti lo product ile se Osula Harbor te ti mo bo se ri te wa n ba wa juwe fa awon elomi pe tan mo bo nbe e se adupe pupo o amo lore o Osula Bitters omo tun ti gbawo miran tuntun wo ohun to n dara tele tele o tun ti wa dara si o tomo de tagba to n je n todun todun afika aya ni sinu ile ni o binu ba nkun to nkun gburugbu eyan ti ori igbansese apoju idotinu to mu kinu o ma kanni to mu kope eyan o ma royan gorogo idotinu to mu ko lomokunrin o dole lodo iyawo re teyin ba ti joko pe die ati dide awa di wahala Osula Bitters ni ke ma lo eyan to ni toilet infection toju ara yun won ti nkan funfun jade latoju ara ti o te won lorun ogbologbo kokoro inu eje to mu kara omo yun wa karo ma jawaje to nfa ara tita ati ese to ngbona owo atese to nkuriri paja paja to ndimo wa lowo lese ati gbogbo isan ara to ti doku e ma lo Osula Bitters o egbogi ajisan ni gbogbo isan ara to ti nda se sile gbogbo isan ara to ti le eyin o le ririn ibuso meji mo e ti ma mi gule gule te ba ti rin die e ti simi lai mo ye igba loju ona eyin o le dagbese nle kebe kebe ese ti ma nwo lati gbe a wa dabi en pe won de block mo wa ni badi atelese to nku tai tai to dabi en pe ko seje nbe atelese telomi a dabi en pe won tere tabi form mole isalese to nkanni to dabi eni pe eyan te egun mole eyin te larugbo nile tan pariwo orunkun riro e ma je ki Osula Bitters ko won ninu ile won o bi nkan se ni bi nkan o se eyan egbogi to ye ki gbogbo ebi kokan ni sinu ile ni Osula Bitters si je o be ba nto bi e merin e marun lorun kile o to mo eyin ti tototo gbogbo isan ara ti de apoju sugar o ti sakoba fun isan ara wa ko wa se dede ba se fe mo bo wo se npe pepepe be lese npe o ti wa se okunfa ifunpa giga ati aero orunsun felomi aya wa sadede nja gbigbigbi lai je gbese kankan apoju suga yi na ni o on lo ma nkoko siwaju kelomi ko to ni stroke a ma pa nkan olomokunrin mi ku fin fin ti oni le gberi mo o be ba ngbo iku la gbo ati e wa mo gba to re won silent killer apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni mu awon omo wa o bi apoju suga o bayi ti waye komo ba wa waye to ba ti wa waye elo Osula Bitters ko ba wa fo gbogbo orun todun danu Osula Bitters abo pataki lo je o lowo gbogbo isoro to nkoju isara ati gbogbo aisan mi to le je yo latara ntodun todun ta ti je ta ti mu gbogbo eyin alafe eyan te fe ran faaji e fo Osula Bitters si waju o te ba ti dagbo ariya gbogbo ntodun todun

0: to di siso ironi koko jeyo sin loko ede la si fi nde ero ide aba tawo yoruba ma gbe ede laruge awon orile ide to ba npon ide won le a ma tayo jaburata nitori pe eni ba nse ede lede a ma rere lero eni ba rere lero a ma sese onise eni ba si sese onise nko iwa oniwa lorufe onitohun yo ma hu eni ba wa hu wa oniwa wa yi o yo jewo bere si ni sede re loni so sawon omo re ara ore ibaton ojulumo atawon labagbe re ma fowo osi juwe le baba re iwo tile tin so tele kare lai tesiwaju ede re ohun ni danimo re itaniji iwaye lati radio 113.5 fm to kale ka si lu ikoyi ni ipile eko
1: ojo ola wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lu awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta han lo si omo odo asiko yi ni awale fife han si won ka toju won ka ri pe won lo si ile iwe tabi kose owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiri bo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le ewulo fun wa ni ojo ola ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi ko se owo nje o le ewulo fun wa e ma je ka lu awon omo wa ni ilokulo kini won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lu awon omo wa ni ilokulo ka sise funra wa ni isinyi ka toju awon omo wa ki won ko se ki won si kawe yanju ki won le ewulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati ile ise radio 113.5 fm

0: kankan jẹyọ sílẹ lọkan
1: ede la si fi n de ero ide abawa tawọn yoruba ma gbe ede laruge awọn orilẹ ede to ba n pọn ede won le a ma tayọ jaburata nitori pe eni ba n se ede lede a ma rere lero eni ba n rere lero a ma sese onise eni ba si n sese onise nko iwa oniwa lorufẹ onitohun yoo ma hu eni ba wa hu wa oniwa wa yi o yoo jẹwọ bẹrẹ si ni sede rẹ loni so sawọn ọmọ rẹ ara ọrẹ ibatan ojulumọ atawọn alabagbe rẹ ma fọwọ osi juwe le baba rẹ iwọ tilẹ ti n so tẹlẹ kari lai tẹsiwaju ede rẹ ohun ni idanimọ rẹ itaniji yi waye lati radio 103.5 fm to kalẹ ka si ilu ikoyi ni ipinlẹ eko
2: apoju suga kusimo o
3: osula bita ni edo
2: oruko temi ni olawale osu olale alafe ileise osula haba ileise to je pe lotun bayi ni titi won to je pe gbogbo awon iyalaje baba loja ati gbogbo awon ontaja inu oja nile yoruba n fowo re soya fun gbogbo okan ti won o fe nigbagbo ninu lilo ewe ate gbomo gbogbo awon eyan tan ti sore tinu lori egbogi tiwantiwa aisan ti o to nkan le lomi ti nawo to da nkan rese danu si lori eyin te ti lo product ile se osula aba te ti mo bo se ri te wa n ba wa juwe fa awon elomi pe kan mo bo nbe ese adupe pupo o amo lore o osula bitters o mo tun ti gbawo miran tuntun wo ohun to n dara tele o tun ti wa dara si o tomo detagba to n je n todun afika aya ni sinu ile ni o binu ba nkun to nkun gburugbu eyan ti ori igbansese apoju idotinu to mu kinu o ma kan ni to mu kope eyan o ma royan gorogo idotinu to mu ko lomokunrin o dole lodo iyawo re teyin ba ti joko pe die ati dide awadi wahala osula bitters ni ke ma lo eyan to ni toilet infection toju ara yun won ti nkan funfun jade latoju ara ti o te won lorun ogbologbo kokoro inu eje to mu kara omo yun wa kara omo jawaje to n fa ara tita ati ese to n gbona owo atese to n kuriri pajapaja to n dimo wa lowo lese ati gbogbo isan ara to ti doku e ma lo osula bita o egbogi ajisan ni gbogbo isan ara to ti n dase sile gbogbo isan ara to ti le eyin o le ririn ibuso meji mo e ti mo mi gulegule te ba ti rin die e ti simi lai moye igba loju ona eyin o le dagbese nle kebekebe ese ti mo nwuwo lati gbe awa dabi en pe won de block mo wa ni badi atelese to n ku taitai to dabi en pe ko se je nbe atelese telomi a dabi en pe won tere tabi form mole isalese to n kanni to dabi eni pe eyan te egun mole eyin te larugbo nile tan pariwo orunkun riro e ma je ki osula bitters ko won ninu ile won o bi nkan se ni bi nkan o se eyan egbogi to ye ki gbogbo ebi kokan o ni sinu ile ni osula bitters si je o be ba nto bi e merin e marun lorun kile o to mo eyin ti tototo gbogbo isan ara ti de apoju sugar o ti sakoba fun isan ara wa ko wa se dede ba se fe mo bowo se npon pepepe be lese npon o ti wa si okunfa ifunpa giga ati airo orun sun felomi aya wa sadede nja gbigbigbi lai je gbese kankan apoju suga ina ni o ohun lo ma nkoko si waju kelomi ko to ni stroke a ma pa nkan olomokunrin mi ku fin ti oni le gberi mo o be ba ngbo iku la gbo ati ewa mo gba to re won silent killer apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni mu awon omo wa o bi apoju suga o bayi ti waye komo ba wa waye to ba ti wa waye elo sula bitters ko ba wa fo gbogbo ro n todun danu osula bitters abo pataki lo je o lowo gbogbo isoro to n koju isara ati gbogbo aisan mi to le jeyo latara n todun ta ti je ta ti mu gbogbo eyin alafe eyan te feran faaji e fo sula bitters si waju o te ba ti dagbo ariya gbogbo n todun ta ti je yo ba wa fo gbogbo re danu egbogi olomi ni o ti ko lo ti ninu rara lo sula bita si je o ronun lati lo ijoba si ti sayewo lori re won ti lu lo nte o ti ni NAFDAC number o orisirisi ona le yen le gba lo Osula Bitter fun itoju ara ototo. Address wa ni yi o, ni bi gbogbo te ba tin bo e bo le ni Agric Bus Stop ni ilu Ikorodu, egbe okada to nlo si Isawo, e bo le ni Abe Bus Stop, adojuko Abe Bus Stop yen e ti ri ba na wa nbe. Eyin ti Sagam e lo si isale oko roundabout ni Ilaye, e wo bi arc ti won ya ade si yen, e wo nu street yen ni waju transformer to wa nbe, e be Osula Haba e ti ri ba na wa nbe. Anfani nla re o fun wa alagbata to ni address ibi ta le wa e si ma bo lati wa foruko sile lati ba wa dowopo ni le ise wa o. Ero ba ni soro wa ni yi o, 08022333205 08022333205 emule nkan si 08022333205 08022333205
0: Osula bagbe tutu ara oto meri ri egboji jade o. Osula Bitter loruko re nje ta baba nkolongo Osula Bitter ni gbagba o to be o ju be lo omode atagba to nje modun modun ni gogo gba egboji Osula ni ke ya ni nile o eyin te fe ki ara yin to wuwo ko fuye e ma gbera bi ewi olofe elomi aranju kankan ko to le ri gbese se lowo igbese lile panko pe egboji eru jeje oko jedi jedi Osula Bitter ni ke lo gogo idoti to ti di sinu iso ara wa ti ko fun omi ateje laaye lati raaye ni lo si ibi ti ara ti nilo omi ateje gbo ki apa atese o ma wuwo ki elomiran o ma ti rin lati ma mi gule gule bi oloke ile ti elomi ba fi ese te ile bi igba ti won te form ni ati dije dogun ati bere ijangban se ni o dabi wi pe won di block melomi ni badi Osula Bitter ni ki e bi koju ogun amayesu ni nbe o ma re wa tenu tenu ogbologbo infection ti doba sinu eje Osula Bitter ni o ro loye awa modipo lori ara yunyun ara tita owo atese to nkuta itai owo atese to nparirin ogbologbo kokoro nu eje olojo pipe to ti nba agbara wa wo iya ija Osula Bitter lo kaju e eti to nwoye nkan to le mo ni lona ofun o se po ko se gbe mi isara to nfa ni soda ide okunrin ti o le tatekale ori papa pelu iyawo e Osula Bitter ni ke lo o fo gbogbo gedegede inu ara danu ogun apariro ese riro orokun atori keriki ara ta ti nawo si yo di atemole inu to nkun inu to nkun eyo sise lapoju gbe ni elomi o ma gbe to ba nse yo sere sere ni eyo telomi o ma yo Osula Bitter ni awon ologbon lo ti alaafia se fi inu agbo ara won se bugbe e wa gbo o ti e ba ri awon kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile ti won pariwo ogun ile ise Osula Haba awa ko la ran won ni se o ayederu ni won gbogbo iso to ti re tabi to ti doku ti e ba lo egbogi Osula Bitter ni oji pada ni lase kese ori egbo igi aji san to daju ni
2: eyin obi ati alagbato to lomo nile ewe nla e fo Osula Bitter tele eru omo wa oni jiya oni ya o gbogbo infection teyan le ko latara ale igbonse gbogbogbo to le fa wahala ninu aye awon omo wa Osula Bitter yo ba won fo danu o. Address wa ni yi o, ni bi gbogbo te ba tin bo e bo le ni Agric Bus Stop ni ilu Ikorodu, egbe okada to nlo si Isawo, e bo le ni Abe Bus Stop, adojuko Abe Bus Stop yen e ti ri ba na wa nbe. Eyin ti Sagam e lo si isale oko roundabout ni Ilaye, e wo bi arc ti won ya ade si yen, e wo nu street yen ni waju transformer to wa nbe, e be Osula Haba e ti ri ba na wa nbe. Anfani nla re o fun wa alagbata to ni address ibi ta le wa e si ma bo lati wa foruko sile lati ba wa dowopo ni le ise wa o. Ero ba ni soro wa ni yi o, 08022333205 08022333205 emule nkan si 08022333205 08022333205 efe mo gbogbo nta gbe dani nile ise wa e lo follow wa lori gbogbo social media platform wa osulahaba.ng gbogbo nta gbe dani le mo ri kete kete a ni faisan lo gba o
3: osula bita ni o osula bita ni kanu o tun bara ri o osula bita ni kanu apoju suga ko ti mo o osula bita ni kanu.

0: Radio 1103.5 FM. No, I might be good. The question is, no, would you have tea? Ki awon ti o ni awon o ko yi awon ni bi eto ohun se nlo pe ka laye won a wa fe ka gbe ita ti se wa ke le ri gbo ko ma da pe a o da bo se nso e na ni e gbo ita ti ka sile ke yin go wa mo pe ele igongo oni ko ta nbe lati odo yin pe ohun ti e na te ni lati gbe se ohun na ni ta ba pada de lo to won ni boya ni rasiko we ninu to hun sugbon ta ba pada de a si ojo opo sile a wa kan lo agbara agbami owe a kondo e igbo e lo e ku asale le kan sin 103.5 fm inu le ku popo gbo erekefe bo ni ka le nbi to wa o omo ba de to mu oluwole ka le nbi to wa
1: mo ju wole belebe mo
0: lebelebe na ni omo la bo ni iwo na nkan salafia lo wa atafia lo na wa nbi to wa e ku asale le kan sin

0: Radio 103.5 FM le wa e kwa shale le adupe aturi osu tutun ilayo ati alafia
1: buko baba se ra ta se nta o na ni a ma ni apamo owo atajire oja
0: e kwa shale le kan si asha ati ise bawo la se nse ni odo titiwa bawo ni o se nse ni adugbo bi ti a ngbe bawo ni asa won kini asa won gogogogon ni ibiti ati bara abi boya ibiti mo ti e ti ni oko ni kini asa won kini ise won ti mo mo ki n to de be o da kini awon nkan temi gogogo fe mo nipa ile ibiti mo nlo nipa adugbo ibiti mo gbe nipa ilu ibiti mo nlo nipa ilu ibiti mo ngbe nipa agbegbe nipa awon eyan to wa ni ayi kami nipa awon ti mo ba se ore se ilu ibi to ye kin ti lore o na ni mo ti lore ni abi ki gangan ni awon kokon ti won se nibe igba mi a le ni awon ore ni awon ilu kokan to se pe tori elomi ore mi le mu eyan de ibi ti eyan ti n sise ko wa se pe ti ore yen ba ti wa n gboro to ti n dagba a ma gbo a ibi re ni mo wa si bi seke awon kan wa nbe to se pe asa titi won ni lati ri pe awon tun pada aja erin na pada wa sile sugbon awon kokan to tun jade kuro nbe awon o ki fe wu ni wa bakan bakan o si ma n pada wa ninu wa won ni wa ma gbo se bi be lo ti wa be na ni bo se nse niyan asa won ni ise won ni se iru be e mo awon orisisi nkan to ye pe ba ti n se hule hule ka ba ti wa nkan la ma gbe pe eleyi o bai eyi o bai bo subo asa wa ati ise wa ko godo parun be ni ati pe awon kokan wa ti wa se ni ile boya ile ibi ti mo ti wa boya won ti en soro abi won ki en soro se won gbegun be ni abi won ki en gbegun boya won ki en gbegun mo ibi na ba wa lo sita mo wa laarin awon ore mi ni ibi ton ti en soro egun lemi na wa bere tin ba won gbe e wa ko mo ti tapa si awon kokan ti won se nle wa ni to wa se pe mo ti wa bere tin ma n se aisan abi nkokan wa ma gbo o da po mo yi ti ki ojubole ero nuru ko lo ba ko jo ko saanu fun wa eleduwa na no ni o marun wa lowo ninu gugu e asa ati ise na ni re se wa mi radio 103.5 FM e ti mo pe lori asa ati ise abala meji o na ni o pin si abala koko o na lati ma bere pe o da o ibole yin ti wa ke so fu wa nipa ibi ti e ti wa asa ati ise ibi ti ati wa agbegbe wa oun ni titi abala akoko abala keji lati ma se kini lati ma pari owe ti e ti mu owe e te ma pari e tele tu ni anfani ni lati keyan kan tabi keji se wa ri abala yin o se nse ko ma waye lojo oni siwa ni bi wo ba ta ba rora mu lati bi e a rora mu wa ni abala titi asa ati ise ti a lo ma gbo lati eni alejo wa eni ta mu wa loni ibi to ti wa asa ati ise titi adugbo bi ta won ti wa ni ile titi won mo daruko ora won dele dele to ba se pe adugbo yen gogogogogon leyi wa wa leyi ti wa tabi to se pe o da pe omo ile wa leni yi tabi o tun ni awon kokan to ye ke tu fi kun mo fe ke pe number yi ke pe wole 0907 648 6198 0907 648 6198 asa ati ise ti ba padade e ma gbo lati enu alejo wa

0: So 103.5 FM no le wa e ma fi igba koko yi ko ibi la ti ma fi adagba abala ibi la ma fi ro le asale ti o ba di ose tun bo mo ti so pe eto wa lokokan mejeji a ti ko a ti ru gogo a ti kun gan teyin ba joko ba pe eh la ku se pe ni to ba wa fe darapo mo wa pe oro ti alagbada mi lola ti won so yen lati agbo balede pe awon tun fe fikun mo fe fikun oro yi mo fe ke so ju bayi kon wa ta lagba yi ti mo daruko e pe number yen 0907648 6198 0907648 6198 e pe number yen awon kan te yin fe so e so tabi ki e mu number yen o wa lori WhatsApp e fi ohun ke ka le ke gba ke so ni voice note ke fi ranse si number yen a jo a gbe wa sawon eyan ma gbo pe a eyi le yin fikun o da e fe kin wa si adugo ti yin lati so nipa ti todo titi abi o ka na eyin ti e fe so nipa ti yin e se atejise tabi ke so ke ka ohun yin sile ke so sile oruko yin o ibi te ti wa o nkan te fe so nipa ibe o awon asa yin o awon ise yin o boya won se awon ajo kan ni abi boya awon odun kan ni won se lodo yin gbogbo awon yen be kini nkan te mo ni soki le rora fi ranse si ibe akon ma elemiwa ni ase be mama asirile wa ni rara ko se asirile yin na so awon kan wo le yin mo ti e so fa awon omo to de ka awon omo mo ko ma se pe ka ma ba se ese ni o na la se se tori asa wa ati se won ko ko gbodo parun ibaje omo yoruba e baje omo e fi kike je omo ojo ke je omo awusa ke je omo bene ke je omo benue mo so gbogbo e ni bo ba ti e se pe kotonu le yin gangan ti wa e mo pa ti gbe wa lati kotonu bo ba ti je pe gana le yin ti wa e mu wa o wa le se wi pe Kenya ni abi South Africa le yin wa ni e ba
1: kimi kimi to ba wu ke ti wa ani ke gbe ke te ranse 0907 648 6198 0907 648 6198 o ye kan wa ma wo ha o ye kan ma gbo wa o ye kan ma pa wa gangan we don arrive ni adugbo titi wa ni ilu temi nkan ti won wa ti gbogbo aye n wa kakiri pe ba won le se nse iyen gan la wa gan ni lodo ti wa we are what emulating eni ti won wo ni awu ko se o ni wa we se wa ni so 103.5 fm really wan le wa e ma yi ku o ni e bi asa ti se wa bi o se ma nlo ni e a ma soro nipa awon agbegbe a ma soro nipa ilu a ma soro nipa awon nkan to yun wa je omo kaaro ojire gege bi omo ile adulawo a ma soro ni awon nkan kan ti o je ti wa to je wa logun awon nkan ta agbodo je ko parun oda e ma wo se pe awon kan na to ti wa soro nti lori pe asa ati pe ede abinibi wa a gbodo je ko yo kuro ninu ete ko ki won ma be si nlo lati ma fi ko awon omo pe kon da pada sinu awon eko wa na won elewe abe ri nkan bayi tori pe ta ba je ko gbagbe ta ba gbagbe ta ba ni iwa ma so la so kini ka so speaking vernacular ma se de igba ma so kankan bayi ta ba se be yan to ba ya awon eyan ma gbagbe awon omo ma gbagbe katowo ewo awon ile kan wa to ye pe won ti e wa ke abe ti gbo yoruba ni somo yoruba ni e ni mo bi ta ti wa omo mi e bere a so ruko e ba ni e kiri wa se rekese actually mi o e ma je ko parun ede wa gan mo papa ara asa wa ni ko gbodo parun so 103.5 fm abala ta wa kolu gan gan gan o ni abala ibi ta ti mu awon owe ta ti n pari owe ẹ wà á pè wá tẹ máa mú nọmbà láti mú òwe tẹ wá parí ẹ tẹ bá ti wá parí ẹ ṣe rí àlọ àpagbè kan orin tó wà nínú ẹ kúkú kọ fún wa pé orin rè o orin japa ni o orin dasi ni o àbí titi aláǹta kun ni o e paku anansi bo ba se po orin e na le fe ko ni ko si eyi te fe ko to ti je ti ko anansi o ni pe ede awon ganian o le fe bi ko ni ko si wala gbogbo e lo yi olohun 103.5 fm lewa e ma sha npuwa e yo kan ni to ma go ra to ma je ni to ti so ko mi ko e ma sha bua tori pe ba tin so bayi ani ero wa kan a kan ra gbe yin ni pe ko lo wo nkan ton so bayi nkan ba ba ni leyin ma ro pe ah won ba ti gbe mi la fefe won ba ti mo ki ma so be o ke rora ke nyo daada eyi te ba so 0704 7003341 0704 7003341 0907 648 6198 0907 648 6198

0: they died, die.
1: What do you love?
0: Hey, it's you.
1: Hello.
0: Hello, mon boy. Ah, you want to see a bad soon, a bad soon, cool,
1: okay, I am
0: back. I see. Oh, yeah, I want to move it, by here.
1: Hello.
0: Hello. Kilo oruko yin lati bere tin pe o e ka lesa
1: kile
0: oruko yin lati bere tin pe wa
1: eh
0: oruko yin ibole tin pe wa
1: governor lo so
0: ah governor ti lu bo
1: governor se mu se
0: eh titi governor
1: hello.
0: Bo hello sir hey hey 103.5 FM Radio 1 Lewa Kemaji ku. Sey awon gba mi ta ba nlo awon oruko ina gije. O ma se pojo ta ba ma fun wa 11 pataki. La lo ma wa kaakiri wa ma gbo. Gomina e pe mi pada o. Tori mo gbadu mo gomina ti lu bi te je. O ti yeyin bayi. Eh, te ba ti wa pe wa ke ran mu ku o ke ku ni bi ti e wo yin to wa ke rin ji. Die dada CBT. Ibi ti ero ni ti o wa esun. Hello. My name is Cole. Hello, e ka le o.
1: E ka le.
0: E ka le sa o. Ku jo meji meta
1: o. E ka le o.
0: Ka le sa ki loruko yin lati bere tin pe wa o.
1: Eh, Rafael lo npe o lati Mende.
0: Alagba Rafael lati Mende, gbugbu awon ara Mende nko o.
1: Alagba.
0: To mi ba mu we ke pari e o.
1: Hello.
0: Hmm?
1: Hello.
0: Hello, sir. Eba mu owe ke pari e o.
1: Oh. I guess number 5.
0: Number 5. Ojoru o wa eni re pa.
1: Ojoru o wa eni re pa.
0: Eh, ojo, ojoru o wa eni re pa. Bi o. Pe pe pe o ye pari e fun mi.
1: Oh,
0: tabi ko pa onise ibi tori to ba dowo oru inu le ngogo wa wa tabi ke lomi ko je pe nu oko lo ti ma ba aduro sibe ṣugbọn awon kan wa je pe o ti ye wa beyin eh ti o wa bo se wa ni e ko lon ba ko sa nu fu wa ni ojo oru wa eni re pa bi o ba pa e a pa ole tabi ko pa onise ibi o da e ba mi mu ori ala apagbe kan ke ba mi ko.
1: Hello.
0: Hello.
1: Oh. Ani ejo jiju alawo reje o lairu mo wa. Ejo jiju alawo reje o lairu mo wa. Ewo mi bi ejo kan ipa lairu mo wa mi bi isiru ejo kan ipa o lairu mo wa ni pa mi mo pa wo mi da. Lairu mo wa.
0: Omo olubo ni yin na ki kokko se ba ki nsa yin latewo omo olubo ni
1: alodo
0: ekiti
1: alodo wa pa ko wa ni jesa
0: yin eh ohun ni ni ti mi njo titi omo jesa ka bi ogbon yin ni jesa be
1: okay
0: sa ni ule sa ni ule sa
1: Okay, sir.
0: Okay, sir. lẹ́yìn náà bá mi kí ènìyàn kan tàbí méjì ní àdúgbò bí tẹ́ wọ́n bẹ́ẹ̀.
1: Òkè gbogbo aráàlú nílé ojú kan bá mi gbọ́ mi o. Gbogbo ọmọ ìjìlá jẹ́ kẹ́lé kó ilé. Ọlọ́run ajé adé ìrókò dé nìbò.
0: Ọ̀rẹ́
1: kì í ní àwọn àbúrò mi àtàwọn ẹ̀gbọ́n mi o. Gbogbo bí mi bá wà. Wọ́n yé igi rẹ ni Amútìyìn Èkó. Ṣé o?
0: Àmì o. Ẹ dá o. Ẹ ṣé o. Ó dàárọ̀ o. Tó. 0704-700-3341 Ojú òpó tá a gbà yẹn ní àṣálẹ̀ láti mú òwe láti ṣílẹ̀ ká parí ẹ̀. Hello. Orí. Orí. Ẹ pè mí padà. Ṣé ni kẹ́ ẹ mú wa kẹ́ ẹ pè wá padà. 0704-700-3341 0704-700-3341 Gómìnà, mo ṣe ń retí ìpè yín o.

0: Kaleza, ev ayı veriyor yüzüne.
1: Açın
0: yüzey gel. Hı? Maşin var
1: abi.
0: Kaleza. Kaleza. Kilo koyun atı bu letin pi wow.
1: Sadik, lat adibu ya papa.
0: Alaba sadik, lat ya adibu ya papa.
1: Ben
0: de. Ada. Gbogbo ara papa ko.
1: Alasia atukọ to ro.
0: Eba mu number. 21. Shekere to ba fe gba yi lode.
1: To ba pe nita.
0: E tun so. Shekere. Shekere to ba fe gba yi lode.
1: Shekere
0: to ba fe gba yi. Shekere to ba fe gba yi ni ode. E pari e.
1: Adun dada.
0: A se kini?
1: Adun dada.
0: Adun dada. Ah. Mo like yin leyin. Mo like yin, mo like yin. Shekere to ba fe gba yi lode. Adun dada. Shekere to ba fe gba yi lode. Koni dite owo eyo. Koni dite owo eyo. Se mo pe ti o ba si lara e koni si bo se ma dun. So are ni. O da bi eni to nlo so de ni. Eni to nwa laujo. To mo pe nibi to nwa o fe gba yi. Koni dite pa won to ye ko bu ikun.
1: Okay.
0: Àwọn tó yẹ kó gbé tó yẹ pé àwọn tó yẹ kó gáìdì ẹ kò ní ṣe nǹkan tí wọn ò fi ní síbẹ̀ torí pé bó bá gbé oúnjẹ tó bá gbé débẹ̀ ó máa tẹ ẹni kò sẹ́ni tó máa bá jẹ́ kò ní sẹ́ni tó máa bá jù sí. Ṣèkìrì tó bá fẹ́ gba yìí lóde kò ní dìtẹ̀ owó ẹyọ. It is well. Ewa ba mu alo apagbe kan. Oto la ku lo apagbe, oto la lo apagbe. Orin to wa ninu alo apagbe. E ba mi mu orin yen, e ko orin kan fun wa.
1: O se to mi ni mo je, juro mi ju itale mo wa, juro mi ju. Aja duro na mi le ru.
0: Ere ku fe.
1: Duro do mo gbo.
0: Ere ku fe.
1: Agbo ro.
0: Agun
1: wa
0: je. Bere
1: fe.
0: E se un. O je meji te ko benye. Kini eyi ti keji? Kori yen le fagun. Ki lo ko wa? Kini aloy kini orin yen ki lo ko wa?
1: Ka to ko wa ni pe ki yan ma soju kokoro. Lo ko nkan.
0: Eda. E se un. E ba n ke yan kan. Nkan to le bi.
1: O le ka ki ni edo e mo pe o ni ju wo Olorun. A je to je mu lo so ko. Ya ti mu o ta ko ta gba ra ti nka. So, o be ni wo ni ti ba han le. To se ba ti e
0: so wan duro pe to ba de duro ba de paru wan de buwa
1: e ma a de paru wan de buwa
0: je tin ri beyen pe sekere to ba fe se kini to ba fe gba yi lode ni ko ni dite ogbongbon ni ijapa lo fe fi mu aja lo fe fi de lokun pe wọ́n mú wa nígbà tó yẹ pé wọ́n mú ẹ lọ síbi kòkó lọ ra mú nǹkan pé ààrò oúnjẹ jẹ jẹ asáré délé ìka jẹ wà rárá mú kó o má ṣojú kòkòrò òun á tún fẹ́ dìtẹ̀ ajá tó mú ẹ lọ ẹ rí pé ó fẹ́ jọra wọn ẹ rí mú ẹ bá ń kéèyàn kan kẹ jẹ ká máa lọ láṣàlẹ̀ ẹ bá ń kéèyàn kan.
1: Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ nìkan lẹ́ẹ̀kan ó lóun kí gbogbo Nàìjíríà. Èmi náà kí gbogbo Nàìjíríà
0: o. Ẹ ṣé o. 103.5 FM lewa e ma ya to last caller. Hello, e ka le o.
1: Hello.
0: Hello sir, e ka le sa o.
1: E ku to
0: eto ni Olorun ba lo nto
1: o. O dare
0: e ba mu number o ki lo ruko yin lati bere tin pe wa
1: ayinde lati era
0: lati
1: era era
0: era nibo ni era wa.
1: No,
0: but I
1: agree.
0: Oh, da. Your local government.
1: Oh, yes.
0: Oh, da. Eba,
1: number?
0: Number
1: 12.
0: Number 12. Ajekela, no? Omo kulo ni? Eba, pari e?
1: Bani
0: ko mo pe
1: aja
0: na lo pomo ni je aje ke lana omo kulo ni tani o se pe aja na pa omo je agba ti to lori le e seun e gba e ja sa yin na pe wa yo
1: e se
0: sa o da e ba mu a orin nu alo apagbe kan alo apagbe orin
1: Allah apaje ti mo fe ko ni pe te gbo ta kuro lo dale lori
0: oya
1: o ro tejo o fe bo ni egberun o fe apuro legba
0: dada
1: e gbo ba ti no pa kuro tori owo ta kuro ju ti e lo e ti ta kuro ku se oluwa hun fe
0: Ajantiele Ki ni alo yen ki lo ko wa?
1: O ko wa pe ka ma ni te lo.
0: E si
1: wa fun e bo ni to ho. O fe bo ni si. To ba bu ni si si. Ori e na e bo ti pe no ba bu e to pe ko ni te lo.
0: O da. E si un. E wa ba n ki a ti ba ni e ki yan kan. Eyin na fe ki yan mo wa. E ba n ki yan.
1: O ki ya wo mi ololufe ni atata.
0: We like it.
1: Yes.
0: If you know, keep on. If you know, keep on.
1: Yeah, okay.
0: At a one time, to keep your motor by in, keep going on pata pata.
1: Yes, I should
0: go to the ground. Hey, but also, it's only a lamb alone to a shoe.
1: Our lamb of the lamb around.
0: Then you, along by it, my daughter, go back. I mean. A shoe. Last caller 1 year. Ah! Last of them won't be one, Lord Dad, see? Oh no. A year to jog on, go. Oh, Paburo. Oh, she can't, no, Paburo. I jan't see a lady, Yama, too. I just kill a cocoa, I knew of one. Wait, you caught a bat in me? Tap tomba four, and you could tell alone. Am I just shoot you cocoa? And it's off one toro, tapping for one cobble. To ba se pe won fun le ni 5000 to fun ni keji ni 3000 e ma je ka wu o le se pe boya ba se wu asi oni o to tabi ko se pe won ko mo fi don wa wo ni pe ti ba fun 3000 bi ba wo lo se ma wu asi boya won ti e se fe fun wa ju be lo won ko ni o ke je ka fe le don wo ta ba se wa se si o na ni boya won de ron wa nse ni to ba ron wa nse to ba se pe ye bayi ni won fun wa ta de mo pe ye bayi ni won ta e je ka ra ni ye to ye ka ra e ma ja ara ni boya wa ara ni ilopo to ye pe teni to ran wa ni se ba pada lo sibe a wa ri pe ah ah iloko meta ni nkan te ra nwo ye pe iye yo kan soso ni te ba de mo pe fe fi owo le pe fe ra nkan e ra eyi to da to se pe to ba debe owo teyin gangan fi ra eh tawon gan ba debe a tu ju bo se ye lo wa wa ni ah nkan teni de ra fun mi original ni owo e won gan bo ye bayi lo gba lowo mi mi wili eyin gan ti jere ninu nkan te ra se ri pe te ba mo pe e se nkan te de mo pe e jere nbe a ni kiyan ma jere ti yan mo po njere nbe e ma wa lo ra counterfeit e ra original to joju lowo to ye pe e ma tun rere ti yin je tawon ba wa pada lo sibe lati lo ra omo gogo to ju iye te yin ra ni won tun ma wa ba tori pe eyin mo be se noja ati yin te fin ra nkan to da te de tu fin pada rere lori e eyin lo ye ka ma se e ma je asoju koko e ma je aje ijewo bi e ma je aje ni pe ah bi ba pe oni ti mi o ba pari e ojo ti tan boya mi si nbe lola lati je mi a ba tin fi gogo won mewe wa je o ko pe e je ka ni fi ara wa to ibi lati ma fi adigbe ero ni asale 103.5 FM lewa asha ti ise ni eto te gbotan lewe lewe te ise sese pari to e po pin sona meji abala ta koko lati mu alejo tabi awon oro te n bo ba fi ranse wa ranse si wa pe eyi le yi mo lapa ti todo mi ba se se lodo ti mi ni abala keji ni abala owe eyi ta pari to ba di ose to bo ti asiko ti o ba gba wa a tu pada wa a tu mu imi wa a tu jo ma se kini a tu jo ma gbo awa a ma wa eyin la ma ba eyin a tun wa a tun jo ma soro ni gbogbo gba ikokonu wa a ni deni awati ta ba wo gerege bayi ago mekila o ti ri ibi la tin ti adagbe to wa ro pe ire ayo ibukun ni o je ti gbogbo apatapata titi owuro ni dede ago marun ta tun ma sidi awe to wa kokokan lejeji omoba adetun oluwodi olasade o ti wa nkale o tohun na yo ma gba awon to wa to ba tin di ago marun ni owuro loko ga gba ti le se radio 103.5 FM ni mo dagbere pe o rayo na la o sun o da ro on behalf of management and staff of radio 103.5 FM I do want to say to you thank you for staying tuned to the station, thank you for calling in, thank you for being there all through this morning at 5 till this moment. Stay safe, be blessed. Security men, ICT control room, engineering, Irekefe, I also say good evening to you. Thank you for coming around, and thank you, Mr. Tinko, Engineer Tinko Adedeji, and Engineer Aderunke. Thank you for being around and for making sure that everything worked and went smoothly this evening. My name is Omolola Olamijulo Omo Ogun Mekumorola Omo Onibari Fufu Omo Agbara Meta Lade Laja. Let's search for that English word and then put everything right. Till tomorrow, stay blessed, stay safe, good night, and good morning.